thabela khunwana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamang tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma ntate we hametse kae ba re pelwana mari jo mpolae ha ke bolawa ko wena nka thaba mabele dumela go tswana dithota ke re kgala go tlhomelela difako ro tebelela ditsie re poti potisana le se rebela haratse.

0: na e o notetse be mono e o ithuta ho le wena mo ithuti wa sekolong mono e o ithuta thuto re na nthotse na di a madrang e ho rutlo gone hore o be le lesedi how to hwetsala tshena petrolo ya nyuluwa o botse ba re na mabaka ke a feng rand Africa borwa e fukotse ile boleng nakong ya kgwebo ho seng ha la boraro ka lebaka la tsitsipano entseng e eketse ya ditikolohong tsa Gulf a kamara hore dipuisano pakeng tsa United States le Iran di sitwe hape jwale ranta kana ko ne rekiswa ka 16 rand 30 kgahlanong le dollar ya America e leng ho theoha ho ka bang 0.4% ha e bapiswa ka ene e kwalwa letsatsing le fitileng mebarakeng ya stoko che ka mane ka Johannesburg ke JSE top 40 index le yona e theohile ka 0.4% athi maobane mebaraka ha ene kwalwa ranta ene rekiswa ka 16 rand 33 kgahlanong le dollar ya America mme ya ba 21 rand 93 kgahlanong le ponto ya Britani mme ke 18 rand 96 gatlhanong le euro gabareng ya theko ya kgauta le yona nne to tlhokomele gore e theowile e se eme ho $4,480.46 ka ounce athi oli yona e rekiswa ka $96.97 mo ka moo.
1: The only station with good vibes. 011 radio. 011 radio. The pulse of Josie.
0: Ena ke another heartbeat of the nation, the pulse of Jose. Ke metsotso e mashome a mabedi metsotso pileng hantle fela re qeta ho hatwa ho rra ena ya botshelela ditaba dingata nnete ya sala re tla kegedi hlodihlodiso ska ba leka wa suta ho na le taba ke boneng e bile e trenda maobane ya hore hehe ntate Ramaphosa ke enwa mona o re batho ka mona ba ya lwana match on match ba re hela melata ha itswetsa ntate Ramaphosa ena hore bana ba Kenya bana ba tla kena ntle ho di visa bakeng sa matsatsi a mashumi a robong le tse ding jwalo ka ho fapana jwale ho na le ntho eo batho ba sa utlwisising polelong eo ene ha se qeto e leng gore mohlomong e nkuwe maobane mamela The Morning Express ka jono ha re o manollela re o fa yona o utlwisise gore na ha e le hantle moo ho thwe tumellano ke eng.
1: Hadiwele, The Morning Express.
0: Ho feta feta mono he karolong ena ya pele ya lenala The Morning Express ha ile rontso ena le motho mo tsebang ya leng gore o ya keteka ka jeno ka ha ke di 5 tsa June o ka re tshwara mma medihle wa re tsubitsubile la molaetsa ka WhatsApp ho 075 132 9986 ke a peta ke re ke noto supa hlano nngwe tharo pedi robong robong robedi tshelela ke mo tla re qotsa teng ke mo tla mathele rona teng ke mo tla re fumana ka lerato boikemisetso le bokgoni ntle le qeaqeo ntle le tikatiko mo gona re tle ne re tshore re njenga masoja o ngesabe mfano o nga thoko o nga tatateli man. Re tlo batlana le mohlomphe iqolani fihla re tlo mokokotela le yena re ke rukore na ka batsa sepetipedi di tsamatsa majwang ke tse ka re hangata ke ne ke re ha o le motho ya tsamayang ka freeway ha o tseba ropa la ma freeway ne ke fatsa ntja mme hore pele ho hora ya bosupa pele ho 7 o'clock o bo so pala mi freeway ho senjalo he o tlo stakatsile he ntate ho apetetsana freeway ibile ke la bohlala. Yes sir. 28 after 6. Akena lo bona ho lela ho fimola ding Bloemfontein. Bloemfontein. He hona le dibaka mo no bo sports o hona le bo Brooklyn Decker. Ba re ke ka Brooklyn Decker. Bo pelindaba. Hey thakada. Hona le sibaka mo no ho tike ha ofile Jacaranda mona mana. Kana ke mbana. Kana ke mbana sibaka. Ke selebetse fela ke sa batho bana ba mona ba mmala. Dumela nhle. Hey the doll. Hey the doll. Dumela nhle. Khuya muere ka da. Vatse vatse. Ho tshwana le ka Brownville ka man. Brownville. Muere mense. Ma second. U khanera so. Hey thakada. The pulse of Jesus mabidi kiona. The heartbeat of the nation. Bo Eastern Cape kwa na bo Qonce le tenre ya kena re ya kokota re re poteni mo wethu. Ke utaba. A tepolo kwa ne tenre ala letsoho motong wa perekisi hola hola a thobela ke re ya lotsa dumela mathebo tla re tsama lwana mona tena tetsa bonnete boro lwana wa khwaela o jotse le ba bang le bona ba jotse ba bang le bona ba jotse ba bang jalo fela nnete gore ke ketane ha ya tshwanela ho khaua nne re ne le tsena fela jalo ho bonolo kena fela devising ya hao ho sana tsuna ke ya mofuta mang ha fela e gona o tshwara le ranrang o re fela 011 o ngwala ka dinomoro o re noto ore unwe ore unwe.

give us some more. We wanna dance. Metsotso motho motle ke emekai ke e mashume amabedi le metso emene pele re fitla mane horeng ya boraro. Nna no ke lona le monate hle motho motle ke the afternoon takeover kwa no 011 radio the pulse of Josie ke labo hlano baking. Ebe di plani di ring ebe ha ile labo hlano tjena ngwane so wena ebe o plane na o shebile ho etsa jwang ka labo hlano la hao kapa weekend e re yang ri libile ho pola ka ntla mane ho 0751329986 ke tsona nomoro tsa ka hetseo ke hona melo reng ka nete o ka gona hore o tlo nthole day nga thato ke a mona hle motho mo tla ga mfana mosotho ntse ke tsa malwena hle ntse ke o tshile ka tsebe ke lo gawana lwena mane horeng ya ho qetela ya jolo ka kidula ke tsho hle motho mo tla lwena etsa bonnete ba hore o bitsa ba bang re tlo gona ka nete hore re tshagile na re le qete mmoho nkongomelle mo o njwetse hore na ebe di plan ka nete di eme jwang bakeng sa weekend ke a tsa ba bang ba tle ba bo mafun jolo jolo ha ba bang ba meketjaneng ha ba ba motho mo tla ba tlo itulela haye me he ho ntse ho le jwalo ho ntse ho le jwalo hle wena mmamedi wa ka re tle ke o bapalepine monate tla jolo ka Harry Styles so re dance no more.

Bobrobong, papadi Afrika Borwa le naha ya Jamaica e tla betha go mehe papadi eno e buseditswe tsatseng la hosane e tla bapalwa jalo hore ya ne ya boraro e tebelone lo he e tla bapalwa ka jenu eno papadi ya setlhopha sa naha sa bafana bafana tsagelo e ka tsana le yona naha eno ya Jamaica e tla ba papadi e tla bapalwa he tsatseng la hosane ho renga ya boraro ho ya kana kwa ka mono ka North America hona mo papadi eno e tla ho tswagala teng mme re bone wa disele du ba tlopeng sa Kaizer Chiefs lena mamedi o ke ditse contract ka tlopeng seno ka bakeng sa nako e telele re tla utlatsa morao rao wa tse amananga lena Van Wyk ho tswa ka tlopeng sa ne sa Raid ho tswa ka Austria e ka o tla gutela kwa no lapeng ho ya ka ditlale botsentseng ge di fumana e ka o tla gutela kwa no lapeng a mhlangane ona mamedi ona ba pala hlopha sane sa Stellenbosch FC ke bua jwalo ka de Stellies ka na kwentse e kotliswa ke na Steve ngwana wa ha Baka Steve Baka o tseba se sotutswe mamedi e ba batla go bolelle Steve Baka ke le goa ke aptima goa o tseba se sotu o se tseba o se tseba gobane o goletse gaolo ka mane ka Lady Brand Manyatseng gaufinyana le Border Gate ya Maseru mme gono wa ba bonolonolo fela o yena gore a tle a tsebe tse dingwe tsa dipuo tsa kwanoge mamedi wa tshebeletso ya 011 ke tsebe jwale taba ena ka mona ntho ena e nsebesebetsa jwang ga ke sheba ntho tsaka ke batla go tlhopha ka mona ke batla go tlhopha ke a bona dintho a di ntsamaele gantle dietsa jwanga e robong metsotso ka bra raina ya bo tselela mersheba he hlopha sena sana sa bafana bafana o taba le dipeto tse malonyana papading ene o sane gile ka utlwa lena Obrim Diba ke bua ka maphosa a keke bya bateng papading eno o ile di papading tseno hle antse a khile khiletsa a the mafelongana beke o tla bapalwa di papadi ya tsa United Rugby Championship ile di semi final ile di semi final me mane Roland Karosa French Open ho ne ke magalogang a basadi mme ka sontaga e tla nne bona magalogang a basadi ga tla ke bone mamedi gona tsena tsotlhe di tla tsamatsamajwang kwano tshebeletsong ya 011 na letho ke batla e lokisa ka kwano mamedi e tlile e batlang ketsetsa mpipetsi

ditagoa tagoa ntle ka di 11 ka di 11 mane tlabe ditagoa Afrika Borwa le yona sentse le teng mono ha ga dinaga tse tla tlhagola papadi tseno tsa mohope wa lefatshe re tla bona he mamedi gona di tla sebesebetsa tswang wa bonala ba bang ba bakwetlise nageng tse ka ntle ba na le tshepo tlhopheng sa naga sa bafana bafana gore se tla sebetsa hantle athe ba bang bona gohang ba e fele chance ke re le kananyana fela ya gore ba ke ba fe bafana bafana monyetla wa gore mohlomong go na le papadi eo ba tla e gapa mono o kore ke bone bana jalo wa bone ga o so le je be se ke sebedisa kwa kwa le marumo

go le go re ya go bona mongwageng ka re mo gare gare gare ga ngwaga wa ketipedi masome pedi tsela mone re ke nnete re lebelela mo retswang gore a o ka re tsema re tloga re e kgathile mo retswang gona jale re lebeletse mo re yang gona gore bana bešweng gore ke nnete ape ngwaga o ya khutlong na ngwaga o tlo gore ga o fela ya ba le gore o fela ka ke dibotse tseo bongwe o dinaganne o di buyakantse ga botse gore ke nnete o ne go bona ngwago o dirile tse o di diragileng jale re tshapa re re o gare o lokišitse mabaka o ya le ka mokgwa o ka bang ke nnete o ka ba o lokišitse ka gona re kae ka bokae ngwana sebata kgomo mo ke nnete o ka bang o boletse selemane sone ke re dula fase molepo o tlo o iketle ka kgašo ye botsebotsiše e leng yona kgašo ya N1 koša ja manyalo ke lenanego la mmamoswananoši mo le goreng o di kgokagano ka moka kampo go dia le moya ka moka tšeo ka gopolago ka tsona a gona sea le moya se le goreng ka labohlano go tloa ga iria ba seswai se go fepa ka lenanego le le tshwanana le ne lenanego leo le re ke nnete re le bone le rutlogetša di-young upcoming artist lenana le re le bone gore ke nnete le tloga le netefatša gore mmino woo wa mmamoswananoši ke ra mmino woo wa o bina ke bo drupa morasi wa phatlha ke ra mmino woo wa o bina ke bo mogale tša manyalo mo re nyakang go o bona re o kukile re o beile godimodimo mankalengkaleng mo e le goreng ke nnete mang le mang a tla tsebe go teketla ka ona ke nnete le galale ke fetsang go bula ka lona sea le moya se ke mang ga e se ena drupa morasi wa phatlha ke moisa sekhukhune a re bona o a tsena mae ba re ke ena a le noshi wa go kgona o lejana kana mo sealemoyeng a lebotsa nnete ya kgodi ya mmakgokgo nnete ke mokašiwe ya gore a ona o mongwe wa kgonang gore a leka lekgotlagaso la sealemoya re mmone a letswa sefierenyane ke ra yona wesele e le ge a re bana bašong e tla re iketleng ka mmino monate wa koša tšamakelo bole ntumelele ke re ga ke phuthulola diatla tšaka tse dišhou ke re kae kapa kae mo o ka bang o ntheeditseo le ona ke re dumela wena Western Cape dumela wena Northern Cape o dumele wena Eastern Cape dumela wena Mpumalanga o dumele wena Northwest dumela wena ka mo Free State dumela wena kwa KwaZulu-Natal dumela wena Limpopo nna ke le lesogana la go tswaga kwa mokopane mokopantšha ditšhaba pakampeke marule name Ramotlele Park ke mo ke tswang ke le gona ke re dumela wena Gauteng motse Moila Koma nna ke go gašetša thui ke le number 42 Andre Street ke mo Wynberg ke re bona chomi ga ke lebela ga letlhaba phefo laka ke bona mabone ka go banyabela ke re chomi a re santen ke mo le gore ke nnete kgašo ye ya mmamoswananoši o e kwa o jwang gona gane go tšee le tse dingwe tseo ka tlangwa re le tsela tšatšing le le kgone ngwana a sebata kgomo kae kapa kae mo leng gona ke re bona mpotse gore na wena o kwa motefo o le mo kae mpotse gore o rata gore ko o tsikiditle o le mo kae ngwaneso o mpotse gore na bošegong bo o rata gore magalang ka tatolang ko go ralokele ona a e tswa kae a bapela ke mang gona o kanro bela mono morong ya lekgotla ga tshwela selemo ya e leng 0751329986 lena ke rata go leboga mananego ka moka ao a fetile go pela ga lenanego le la dikonokono lenanego šhele ba re ke N1 ko šhetša manyalo leo o le gašetšago ke nna maise thaga setswerere sa sealemoya ba re o ntšengawe akekho o ntšengawe akekho o ntšengawe akekho akekho ntšengawe yes e le ge ba ye kwa monate ke moka ba ye kwa sukiri napa e sepela gabotse ba re lenanego le fitlhile ga le le ba bang ba gona ba yepela ba re wa

O tshwana le yena. Kae ba re besong na ke a leboga. Ke leboga manana go ka moka ao a fitileng pele a lana go le. Ke re bana besong ke leboga ka moka na ga lena le manana go le ba gashi ka moka go tswang ka lana le fetjang go tswa la 011 dialogo. Mo ba kgonang go fata ba tsa matlanga di feleletse ebile ba sa shiselo. Ba go fa ka moka tse diragalana gore mo nageng re phela mo godimo ga yone. Ba le ntumelleng ke go di sheng le ra lebelele go labeke ka moka. Ke re modimo o mosalemo ga modimo wa kola botlhoko o le godisitse a le dia ka go loka e re ke le botseng. Mo bekeng mo o be o gola legarebešhele ba re ke itumeleng ke ntumeleng mphela.

0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Kinete kiona 011 Radio, the pulse of Josie. Lenana goshili la mamswana noshi le mogashiwa gona kiena wa mswana noshi na ke ma ii ke se thaga ke se tswere se segolo sa sealemoya ba bantsi ba ba rekeng ga e kgolo ya go shatsa manyalo ba re ke bishop ka go apara dipurapura ke nyadisa batho gane ba ba rutegileng ba re I'm the one and only handsome radio presenter a ke tsebe gore wena mo le gona o ka rata o mpitsa mang gore maina shikiaro le aphe ke tladitsela saka batho ba mbibulan roba yo monate ke yanoo ke itshepke le tshepišang fela barate le bathelege o ke tlole fang gona e re ke lenyetloleng ga ke lenyetlolele fela ga ngene gore be ke ya go feta matlapa a ba tlapane nkgao ijankgawana kwadi e lebane le kwakwa ngwana o ba a sa lenyane ke moka re thomile re reka kwa Alexander Plaza mo le gore ke nnete e be e le gona re keteka moketešo re obija re re manyalo ke se Aforika mo le gore ke nnete bona e be go kopane di-artist tša maemo a godimo go kopanye di-step crew tša maemo a godimo e le ba re bualankene bona ba sebata kgomo nke re iketleng ka setso se se sega ga borena re bile gona ka kua e le mo e le gore ke nnete ke fitlhile ge dinakonyana e le ge ke etswa be ke etswa ke lefale mokibelo wa ntshe ka tsena kare mamaramaramara ka re mamaramaramara ba re ba sankwa monate ka re ei fologa stage o sa le wa bobose ke moka ke nna ola batho ba modimo ke gare ke a ropa ke a thembisa monneng ZB Fun Corner ka kwa gona rejišitswe selešo ape re gopotse Fun Corner ebile tlhoo ja rena a di sache ya gabotse re fitlha Fun Corner bona ke tlogile ka mo nyaku a fetsa go performa a ba a robega noka a betha dithembole te tša gagetse ke moka ba re ba sa monyaka gabedi ka re o ile a ke fitlha Fun Corner ra mokry-a gona tša boya le boelela yoyo yo nna mmino ya go shatsa manyalo ko mo bose oanagelwa ke go tima gona bešong re tekekile kuduka kua ZB Fun Corner raišaka mo hei bon go bile

go tsefa o mongwe e yang le mafaratlhatlheng le boneng di bo le boneng gore di video di eme ka mogwa mofuta ma ke le leboga ka moka ba ke monnete le mpotšhang lerato molam le ke nnete ra le ra engage fela ke nyaka gore le mpotše gore le rata ke le ralokela go tshwetse dife tšašila mmamotla ke le dedicate la go go batšheletši baka di supporters tšaka mamotla ke nyaka gore lena gole le reile ke lena e le ge le mpotše gore le rata gore ke le ralokela mmino o mofe wa go tshwetša manyalo bona kgetha ka moka tše kere ke tladitše le saka ke passe ke di goga so ke tshela nomoro ke 0651329986 gane ke nnete le mola o di gokagano tsa seleago ma iwe gona life mola TikTok o ka nna lona o tla mmona the handsome radio presenter ape le mokisa ma gore ba thobane go jela na snap kere a e ka tletsa lena tlhaba ka le patedi sha ke mmotsi kudumane wele go lukule go lukane bana ba shong o tloba ka mogogoleng ka gona re tlo iketla ka mmino monate wa košatša manyalo kele ke rata gore gane jale ke ya lephate e tlo re go tloa ka iri ya bosenyane ya bele gore ke di bofolotse nna dimpša di tletse naga jale ke re bonang ba folola seborala mampša re lapa melala ke 011 radio the piles of jos ka kgwedi yona ye re ketekang baswa ke yona fela ye re iketla re re baswawe lena ba 1976 ba lekile la e swara ka bogaleng la e kuka la iša godimodimo gwa tloga o itaetša ga botsegorwa tsa gore ke eng baswa ralwa mamotlhaši ba re bo mai re kgonne go tsena ka lekgotlhagatso la sealemoya re gaša yale ka mokgwa re kgatlhang ka mokgwa re nyakang go gaša ka gona ntumelele ke ye mola playlisting ya ka mola ke re hei le ya dumaduma e le ya dumaduma e le ge ke reng ke a le amogela ka moka kae ka bokae moo ke nnete le leng gona morago moo ke tlole botsa ditiragalo tseo di diragalang bekeng ye re le mo go yona ye nngwe e diragalang ke gore beke go sassa re keteka birthday ya re filwe sefale gona ka kwa the joint ka kwa Thembisa monneng ebile ke sa lebale gore le kgono le o gola mokgekološong wa kileng a tswala lesoganašhele la fetoga segafi gare ga batho la re ga lebina la bina le leba le gore ke moka tlhogo ke ya lona le betha brikfolo le tlhabe ka tlhogo fase mmagonyaku wa tša mašira mmagonyaku wa gola lekgono le yena ke rata gore ga ke emiše matsogo a ka mašou ke re happy birthday to you happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. To le gole mokgekolo ka mo we moletsi ke mmagoshaku wa tsa mmagoshaku wa nyaku wa mashira o gole mokgekolo ke moka na ke ra go laiketle ga tšatšila gage batho ba modimo lena le ratage le reng go yena ke mogodiša ka legala la morwa gage šhele ba re ga lenyaka o tseba nyaku wa tša mashira

0: body.
1: This is
2: 011 Radio. Radio.
3: All right, here we go.
2: Moving to the beat of your heart. This is the pulse of Josie. The pulse of Josie.
4: Le some le metjo ye tsile le be mihlano morati wena le motheletsi wa se ya le moya go dimoga e re yona ye ya bosenyane nke le mpotse mo lena ba re tle ba theletse gore ka gare ga dikamano tsa marato go ba ka mogare ga dikamano tsa lenyalo lenyalo le o le hlotsego ke dikamano tsa lerato. Na solo ye solang re go bane le go tikutswa ka gara ga dikamano tsa marato cheating ena pe ke mka e hlole ke eng na e ka ba e hlola ke go se gotsofale wa e mongwe mo kamanong ye ya lerato go ba mo kamanong ye ya lenyalo na re bone ka mpo re bona ke nnete mo le gore ke di kamano tse di nyalo gore di fight o na le dikamano tse dintsi e ka ba lenyalo e ka ba mojolo e ka ba eng he re nga re lebelela o gotse le gore baratani ba ka ba bana le ngwaga ba le mmogo mo kamanong tsa marato ba na le ngwaga mo kamanong tsa lenyalo go be le go tikutswa mo e le gore o mongwe a fetse a re nna nka se emele monna wa go njolela nka se emele mosadi wa go njolela na lebaka la gore go fetse go na le go tjolana-tjolana gare ga lotse go hlolwa ke eng ke go se tshepane ke go se kgotsofalele seo o monga tlago le sona se bja godimo ga tafola goba gobeng gona ke go se kgotsofale mohlomong ka kua cinema kore na hlole go ye o diragalang go na le mejolo ka gare ga manyalo mojolo ka mogare ga di-relationship tse di serious a ko bolele le nna morate di mothele tse mpotse gore na go ka ba go nape go diregileng ke potsišo ya pele ke eng se se tlholang gore go bane le go cheatelana ka mogare ga di-relationship ka mogare ga manyalo potsišo ya pele ke yana eo e le goreng ke re mohlomongwe e ka ba go sehlomo go na le go telelana ka mogare go bana le lehloyo goba go na le go sena tlhomphano goba e di ba gore go se amogelelane gore seo ke tlang ke se bja godimo ga tafola se ya go kgotsofa goba ka kwa cinema go na le o kry-a le gore ke moka SABC 1 e bontšha ATV goba ATV bontšha Mnet goba go diragala eng ga go nape go banna manpotseng basadi bolela le nna gore gane tlase gore ke moka goba sebešo se ga se tupe ga botsena ya bobedi potšišo ke ka lebake lla eng mola re bona barati ba ba nyalane ba tšere nako bo more than 20 years mengwaga e masomepedi ba le ka mogare ga lenyalo go diragale gore mohlomongwe breadwinner e le monna a senyegelele ke mošomo mosadi a jefas e tlhola ke eng taba mokhutong le yona boledišana lena ke ka baka laeng mola gore go bontšheng gore tšhelete motlhomo maears class a bana le yona go bone mankosi a ija fase a re na ke sa nyaka go bona letlhapogadi a ija pebetsi a ija fase a re na ke sa nyaka na go napa go bile go diragetseng lena bana ba sebatakgomo boledišana le nnatlhe kgokaganong tša seleago mae gona mo TikTok wa re mae wa sea le moya ore mae space ore MA space E space wa sea le moya nko o bolele le nna ngwanešo o mpotse gore na batho ba Modimo we go ka ba go diragala eng. Romela nomoro ya romela kgatiso ya gago ya lentšu goba molaetše wa gago o 075132 9986. O bolele le nna mane, o bolele le nna o mpotse gore banna ga botse go napile go diragetse jwang mane lefapantšha keng lelwesa keng mola nkile la ema pele ga moruti la re wa tseba gore keng re nna re tlodia I do jwale ke ka baka la ene gane jwale le fetoga jwale ka jwala kampeng le re le fetoga jwale ka jwala kampeng ka iri ya bolesome tlabe ke tsena go poledišanwa naye nna le lokiša melaetse ya lena molegore ke be ke ka tlatši ya megala jwale ke a bona gore megala e ya kae e napa e dialo tša maemo a fase a ke tse gore wa e dialo tša maemo a fase kgweding ya botsebotseše ya baswa baswa we a re boleleng lefapantšha kenye mo di-relationshipping tša lena baswa lefapantšha kene ka manyalong a lena le tlhoka eng bana Modimo a re ke nnao ke nna tsela le nnetse le bophelo ga o be a tsena go tate ga e se ka nna le dialo tša maemo a fase man ka mokgwedian ka gona nna ke rate e re kedie so e le kereng ke bona legalašhele le tliša ke mang ga e se yena ke Ezra a re mmitše re ko rena o di bone jwang ngwana o romele molaetše wa gago morati le motheletše mo e le gore ke ne o tlo mpotša gore ga o le ka mokgwa o leng ka gona go dikamano tše ka mokgwa o di leng ka gona na lefapantšhwa ke eng lefapantšhwa ke eng a re kweng gore napile go diagala jwang ga re diaso.

0: No filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Kiona 011 Radio, the pulse of Josie. Let's not go on alle. N1 ke go shetse manyalo ke keep to Cairo montsipi tsa bashego re mollebora bosile bana ba se batla khomukile ba thego yo ke nnete le tsweletse go pele le mpa yona ka metlhale ka matjatji mo le re ke nnete ke gona go bona dipoledishano shetse di gare di ya tshwelela ga nyane ga nyane ona le magala mang o shiya ke a ba petse mo le re ke nnete ba re mokgong yana o lebetsiring ya lenyalo ka tšatši la lenyalo aga yare košentši e kgotlile batho dingalo e kgotlile batho dingalo mo e le gore ba bangwe ba re nix o ka senyega ba re o ka bo o pududu mo fashe mo ke nnete o ka tshetlhefala ba re ke ka baka la ene a tlogela ring ya lenyalo ka tšatši ya lenyalo o ba a tšhaba nyatsi ba re ba tsa gorekeng ba re nka tlhagatlhagantša go thoma ka mmago e leng matswale ka ya go bana babo ka moka ba ka mpotsa ga botse gore go tla jwang gore ka tšatši ya ga lelegolo ke tlo go tsa disappointment ke dikaka batheleji nna tse ke di bonang mo goba tse ke dikwago mo ka bua ka bapala e nngwe she re ba re mmatswale wa tlhomphiwa ba re mmatswale wa tlhomphiwa ga a nyaka metsi ya go tlhapa wena o le makoti o ya o mogaele jale batheleji shiba ba re ba re nako e ka moka o ba agela ke ba metsi nna pele ke ba re nna ka mo lenyalong le a ka tlela mmatswale ke tletse fela wa ka wa sweti a ye ka mafuri mothouwe ba re fa ke di tletse metsi a ikgele metsi nako e ka moka ba a sa tlhape before ke tla a ne go tšhelela ke nna metsi ya go tlhapa yane wa tseba wa tseba taba tse ke dikwago mo batheletši yano go gefareleke ba re go tlhafurukana ka nnete o kae pleasure tla re o sharakane tse ke dikwa mo makisana ka godikwa ba re nako e ka moka matswalo ba a sa tlhape na a tlo re nna ke emelele ke ye ko mokgela metsi ke motšhelele metsi ya go tlhapa aowa matswale a mepele a ka tlela mmatswale nna molapelele ba re ke tle ke simone waka wa sweti ntaputana waka ba re metsi šiela ka kua morago fa ke di tletse metsi ka kua ba re fa ke di tletse metsi ka kua ba re a ya tegele a bone gore o di aiwaka ene e le gore o tlo lebala ring ka tšatši ya lenyalo ba re o ka seke wa ba go botse ba re nna o tseba gore o tlo tlhafurukana tšatši le o ka sebe go o tlo sharakana o lebala ring jwang ka tšatši la gago la lenyalo ba re o tšaba gore nyatsi o tla e bona ring o fitlhela nyatsi ba re motlho mongwe bokgaetsedi ya ge ba go ba le mona ba e fitlhile a ba nyako gore nyalo le letleletse ba o tswela pele ke nnete godimo ga tlhogo metsotso ya kere ke a lebelela ke lesomepedi le metso ye metlhano mo e le gore ke nnete re gona go iriana ye ya bolesome re napete seripeng sa bafelelo sa lenanego mo e le gore ke nnete ntšha maikutlo a lena bana bešong re kweng taba tše ke botsešitše ka re ke gare ga dikamano tše tša marato na banna le basadi taba ya go cheater e hlolwa ke eng ke le botsišitše ka re na e hlola ke ka bakelela gore motlhomo mokone pompo napile a e sa tlhatša metsi ka mokgola be re tlwaetšego ka gona goba ka kuanapile tlhapogadi ke ra pebetsi noka ya lepelele a e sa napa e tšholola metsi ka mokgola re tlwaetšego di ya ka gona goba e ka baka bakelela gore sokwae ga botse goba ke go telelana le go nyatšana na ke poledišano e ke itlisitšeng tsebe ya gangwane ke re a re ba bontšhaneng gore a ne o re ke nna anna pile le tlo ba le go cheatelana mo di relationship ja lena le relationship e senya ke eng go jola go tlhola ke eng ka magara di relationship ke taba re cheleta e sa le go ke taba re a tellana go ba ke ka ba ga gore ga re ya ka mola cinema a re ya ka kwa cinema cinema metsi ha sa pompega go ya le ka mogola wa malova go ba go dira ga line bana ba shonko le mputse ape mputse ntaba tshe ke di go ga botse gore bana he mukone ke muka o tlhoka tsese o kwa ga lore maria se kgone go spela go ba ka kwa le yena pebetsi le yena ke ra gore le pelle nkumpi metsi ana pila sa ye he aretse ke bo shego tiba mbata ditsebe ke ra gore tlholego ya gore ka gare ga di ka gare ga manyalo ka gare ga di relationship ka gare ga metjolo o na be o krele gore ga go sa sepelega ka line la re tlwaetseng bana besho go napile go hlotswe ke enye ntlogele ke ye mola ko kgwetsa mahlomola a re nkišegae janfese o tlogo ra o ema driver ke fologe ke tsene ka mohlaletsi ke tswe ka mohlaletsi e re ke tseye mahlomola o thomodimo metsotso e ke re ke a lebelela mola e gagabile re ya gona e gagabile re ya gona e gagabile tabashe tabashe a reyeng re ya gona boyang napile re je ka mogore diyang ka gona gorokile go lekane bana bešong lenaneo ke lona le ke 011 radio the pilots of Josie nna ke ma e ke sethaga ke setswerere se segolo sa mo sealemoyeng ba bantsi bangwe ba re ke bishopo ka dipurapura ke nyediša batho mo košeng tša banyalo ba bangwe ba re hey I'm the one and only handsome radio presenter lefase le ka moka ba re wa go tshwana le mae a gona ke kwa ka batheletši baka go lokile go lekane ke le go putseng fela gore weekend re le mo go yona ka kwa ZB fan kona go sasa ke mo le goreng re bone ona tlabe re na le tsekeleke o tlabe a tsamayana the black girl wa gage ka kwa tsekeleke o tlabe a tlile ZB fan kona ba re gate di bulwa ka 8 o'clock ya bosego le mosegare mokete o tlabeng jo le gona o ketekwa mara jale ke nnete tsekeleke shuwe o tlabe a diameragelo ka kwa ZB fan kona a tsamaya le black girl gape re na le mang ga ese ena ntates re na le mang ga ese ena hunadi wa tša manyalo re na le mang ga ese ena thabang maphetho re na le mang ga ese ena a re metlwa magetleng Elvis Matlalwana go tswa ka kwa bokone mphanapa yes o tla ba le gona ka nama ka mo ZB fan kona go sasa mo le re ke nnete o tla bo dira ka mogwe tla bo dira ka gona kgane ka kwa the joint tlabe le gona go ketekwa birthday celebration ya Refilwe Sefali ya Refilwe Sefali birthday celebration ya gare tswela go pele go sasa mo le re ke nnete compute ticket di ticket di a gwetsagala bana bešong generally o e kgwetsa ka 80 rand kwa compute ticket VIP o e kgwetse ka 130 kwa compute ticket gane go sasa go tloa ka 12 go fitlha ka 1 go tsenwa magala ka kwa the joint cooler bag tlabe e tsena magala tlabe o tsena magala o tloa ka 1 o'clock bon generally o tloa reka ka 100 rand kwa gating VIP wa hereka ka 150 rand kwa gating cooler bag wa tsena ka yona ka 150 rand kwa gating di performance ke ga mantšha o tlogele phatladiša le lebeng line up ya gona be ke e botsimo yo ke ngwe telele gampe line up ela ka mogare e tlo bula ke Refilwe ya re manyalo ya re lekompo ya re manyalo lekompo manyalo lekompo go beng go fitlhelela masare pu masaesa ka kwa the joint ke ka kwa Thembisa ka mo monneng tlabe go celebratewa birthday ya Refilwe Sefali re celebrate again le the award ye la kileng a e wina maloba ka di 15 tsa February ka kwa ZB fan corner mola a kgonne go thopa best female manyalo artist a tswa maemong a boraro ya a tswa maemong a boraro ke ena re filwe sefali re go gopotsa gore ke o mofe ka legalale re go gopotsa gore re filwe sefali ke o mofe ka legalalona le re ga re tswela pelo poledišano ke e beile fatshe bana bešong poledišano ke e beile fatshe ebile a ke a lebala le dia ke ene gore lebe le go tsola ka mo di-relationshiping ga botse be le kgotlhile ke eng le tshwenya ke ene mokone a re kweng a re kweng a re kweng a re kweng go lokile ga lokane ngwana sebata kgomo ga sho ke e botse ya mo 011 radio the pulse of Josie nna ke ma e setaga setswerere sa sealemoya.

0: Yo, everybody.
1: This is
2: 011 Radio. Radio.
3: All right, here we go.
2: Moving to the beat of your heart. This is the pulse of Josie. The pulse of Josie.
4: Kiona 011 Radio, the pulse of Josie, Murati Limutility. Lenana go shili. Kilina go lam sananoshi la mamoratwa ke N1 ke kosha chamanyalo nna ke le ma e ke le sethaga setswerere se segolo sa mo sealemoyeng ke lebela sešupane go sa ga se re ae o ka riwele mašimo ke tloga ke lemile ga botse dibanka tsona a sekabe ka ba ka lema o ka re napile kgwele e lebile ga dinong bana bešong fele tlhogopoledišano shike ebotišitše ka re le diakeng o re le tole ka mogare ga di-relationship le tlholola ke di bolwetse bo ba go tšhithelana ka mogare ga manyalo a ngwala motheletši mola a re di-relationship tše dintšhi a re di ithegile ka di-pay slip or mebereko a re once mmereko a fela metsi a tsene ka ntlong ke motheletši wa ngwadileng mola a re re tloga rena re rata tšhalete tša lena ga re nyake lena banna o ngwadile šhoa re di-relationship di ithegile ka tšhelete o ra gore relationship ya go tlhoka tšhelete a wi ngwana gešo wele tabašitše ga botsebo le nka re o tla ke le malesela ke ape dirampašana o kare ke moshe ke romile ke jesu ke tsamaya le arone ke re nape ke a go rata wa ra o ntebelela wa re aa a sena le ka khinyana ga letsogong ya go bontšhwa gore o starta at least koloi yela ya gole ya VW nka sa mo romeng bana bešong lempontšitše gore lena banna le re rate le jele potišo ya ga ke gore di-relationship be ke botiša gore di sena ke go se tlhomphane di sena ke tšhalete goba di sena ke taba ya gore ka kwa cinema napile pompo a di sa tswa metsi bana bešong lenkarebile ka gore ke taba ya gore tšhelete ga e sego ya gore pompo a e tswe metsi mokoni a napa a re tlhapoga dipebetsi lewatle ke boka le omeletše o bana bešongi mara ke tla re go lokile go lekane tlhogopeledišano e re ke boa re itsweletša gape be ke e tlago re tsamaye-tsamaye ka yona re kore ke moka yo felela kae nka se tsamaye fela e se ka legopotsa ditiragalo tša mo bekeng ke tsana tseo ke fetsang go di bolela gore le re boya boyeng mo mafelong a ke fetsang wa bolela gore o tlabe go diragala tše di botse tšebe le goreng ke nnete ke ga mmantšha o tlogela phatlha di šale le beng metsotso ke masome le metso e mehlano re lebile o iri ya bolesometee iri ya bolesometee ke nnete tlabe e le ge ke tswa ka lekgotlagašong la sealemoya e le ge ke re morwa maketela o ka re nna temae e be leng sagetše yona go fitlha mo ke fitlhišitše gona o ka re ae banka tsona ke tsebe go ka di lema sa ledi o ba nna ke tseba go lema fela ke gore nna ke kgomo e tseba go foro a e ba okile wa lema ka dikgomo o boa lema ka ditonki ke tonki ele ya go tseba spo ya go tseba foro ya a enonga e tsamaya ka foro a e leme dibanka e tsamaye le kgwa dibanka tja go lema ke ba bangwe go lokile go lekane ngwana a se batwa kgomo ntumelele ke dia so magalanyana a mabedinyana a mararo e le ge tlabe ke re mo ke yang gona ke kgausi kgole ke mo ke tswang bana bešong ke leboga thego e le mphang yona ka metlhale ka majadi nna banna nka ba enye nna ka ntle le lena ese

bela khunana ra ditlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamangwa tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsa ntate go manta te we hametse kae ba re pelana mari jo mpola ya ha ke bola wa ko ena nga thaba mabele dumela go tswana dithota ke re khala go hlomella dipako rutebella ditie report 40 sana le se rebella haratsi.